ojila otu nkeji gafe elekere ato nke ihe igbo ndi oma na egenti anyi na wetere gi akoko si eme tata bu nkwo abale ano no ma ju na for 2026 nuloru mgbasa ozi oban radio 94.5 fm enugu na mbu gerenu isioku ndani ji wemere akoko ego naira akwalitela ozokwa n'elu ego dollar gọọmenti etiti amaala ọkwa banyere ndị nọ n'ụlọ nga ndị uwe ojii amalitela nnyocha n'elu ndị ọhụrụ a tọọrọ n'Oyo steeti n'ihe egwuregwu Rasmus Hoodlum esonyela na poli n'ozuzu oke n'ihe ntụrụndụ ikon ekwuola gbasara ọnọdụ ndị egwu anyị ga-ewetara gị akụkọ ndị a nakwa ndị ọzọ n'uju mgbe anyị ga-alọghachi aha m bụ Chris Frank Ndụkọba

ego naira akwalitela n'elu ego dollar ụnyaahụ bụ Wednesday n'ahịa mgbanwe ego mba ụwa ugboro atọ n'ụbọchị atọ. Ndekọ sitere n'isi ụlọakụ obodo Central Bank of Nigeria CBN gosiri na ego naira akwalitere n'elu ego dollar ụnyaahụ dịka ahịa pechiri n'otu puku naira 357 na kobo 26 maka otu dollar karịa ihe o rere na Tuesday nke bụ otu puku naira 361 na kobo 5. Ihe ọ pụtara bụ na ego naira weghachitara naira 3 na kobo 79 n'azụmahịa kwa ụbọchị megide ego dollar n'ahịa mgbanwe ego mba ofesi. Ọnọdụ ọhụrụ a bịara dịka nchekwa akụ obodo rigoro site n'ijeri dollar 49 na nde 180 ruo na ijeri dollar 49 na nde 188 n'abalị abụọ ọnwa Juun afọ 2026. Ọnọdụ gọọmenti etiti amaala ọkwa na ọnụọgụgụ ndị nọ n'ụlọ nga n'ihi ime mpụ ugboro ugboro ebelatala site n'ọnụọgụgụ 1,616 ruo na 1,382 n'afọ 2025. Onye minista na-ahụ maka ọnọdụ ime obodo Olubun Mitunji Ojo kpughere nke a mgbe ọ natara mkpesa ụnyaahụ bụ nke bụ mkpesa nyocha n'ụlọ nga wee kọwaa na ya bụ ọnọdụ ọhụrụ gosiri na mgbazi na-aga n'ihu n'ime ụlọ nga na-amịta mkpụrụ ọma. Onye minista ahụ gakwara n'ihu kpughee na a tụrụ mmadụ ọnụọgụgụ 15,632 nga n'ọnwa Mee afọ 2026, ebe mmadụ 14,119 enwerela onwe ha n'otu ọnwa Mee ahụ gara aga n'usoro ikpe dị iche iche. O kwudosiri ike na mkpa ọ dị ime ka mgbazi kwudosie ike. O kwekwara nkwa na a ga-emejupụtacha ihe niile e depụtara n'akwụkwọ mkpesa nnyocha ụlọ nga ahụ. Onye minista ahụ gbakwara ume nye ndị gọọmenti steeti na obodo dị iche iche ka ha jikọọ aka bugharịa ụlọ nga. Ọ rụtụrụ aka na ọtụtụ ụlọ nga adịghịzi mma n'ihi mmepe obodo na-abawanye. Ndị uwe ojii n'Oyo steeti amalitela nnyocha n'elu ntọrọ atọrọ Busayo John Paul, bụ nwanne nwaanyị onye minista ochie na ministri na-ahụ maka Okolachi Adebayo Adelabu na ụmụ ejima ya Peter na Paul. Atọrọ nwaanyị ahụ dị afọ 43 na ụmụ ya ụmụ ejima ya dị afọ 22 n'otu n'otu mgbe o ji ọkara gafee 7:00 nke ụtụtụ ụnyaahụ mgbe ọ na-akpọji ha n'ụlọ akwụkwọ n'ogologo ụzọ Ring Road dị na Ibadan. N'ikwupụta ihe mberede ahụ, onye isi mmekọrịta ọhanaeze nke ndị uwe ojii na steeti ahụ Olayinka Ayanlode kwuru na ngalaba ndị uwe ojii achịkọbala ndị nchekwa pụrụ iche ka ahụ na akpọghachitachara ndị ahụ a tọrọ ma jidekwa ndị kpara ya bụ mkpamkpa. Ngalaba nchekwa ahụ kwere nkwa nye ọhanaeze na ehiwechala usoro niile ịhụ na akpọghachitara ndị ahụ a tọrọ ma jidekwa ndị tọrọ ha. Ndị uwe ojii ahụ gbakwara ọhanaeze ume ka ezitere ha ozi amamihe ọbụla ga-enye aka n'ime nnyocha ihe mberede ahụ. N'aka nke ọzọ, ezinụlọ ndị ahụ a tọrọ rịọrọ biko ka onye ọbụla wetuo obi ma kwụsị ikesa akụkọ ụgha ndị nwere ike igbochi ntọhapụ ndị ahụ a tọrọ. Anyị ga-ewetara gị akụkọ egwuregwu nakwa ihe ntụrụndụ mgbe anyị ga-alọghachi.

abroneka na eso nyara anya matsoko na obunolo oru mbaso zio ban radio 94.5 fm enugu ka akoko nke ya si na beragi ni ihe egwuregwu onye egwuregwu obodo Denmark Rasmus Højlund e sila na otu egwuregwu Manchester United pụọ we sonye otu egwuregwu Napoli na ozuzuoke Manchester United mere ka nka pụta ihe taa n'okwu ha bipụtara n'igwe website ha otu egwuregwu ahụ kwuru na nwa amadi bụ onye gabigara oge egwuregwu gara aga na otu egwuregwu Napoli n'usoro mgbaziri bụ ebe ọ kụnyere ọgbụ goolu 16 na egwuregwu 44 o sonyere na asọmpi niile esonyela ya bụ otu na ozuzuoke na obodo Italy Manchester United United kwuputakwara na onye egwuregwu ahụ bụ onye sonyere ha n'afọ 2023 site n'otu egwuregwu Atalanta kunyere ha ọgbụ goolu 26 na egwuregwu 95 niile o sonyere n'otu egwuregwu ahụ. N'ihe ntụrụndụ nke nwa bekee kpọrọ entertainment onye egwu si obodo Senegal Akon ekwuola na ndụ ịbara ọtụtụ ndị egwu na-egosipụta n'igwe social media na-ekpuchite ihe isi ike ego ha na-agabiga ọ rụtụrụ aka na ndị egwu anaghị enwetali ụdị ego ndị nwegasịrị ụlọ ọrụ egwu na-enweta na ngalaba agụmegwu n'okwu ya n'emume ajụjụ Akon kọwara na n'agbanyeghị na ndị egwu bụ ndị akacha mara amara na ngalaba egwu ọ bụ ha bụ ndị ikpeazụ na-anata ụgwọ ọrụ o kwuru na nnukwute ụgbọala oke ọnụ uwe oke ọnụ nakwa ndụ ịbara ndị egwu na-egosipụta n'ihe nkiri vidio egwu ha abụchaghị etu ha si nwee ego na ndụ Akon kwuru na ndị kacha enwe ego na ngalaba egwu bụ ndị anaghị ahụ anya dịka ndị mmepụta egwu ndị na-edepụta egwu ndị nchekwa ndị na-agụ egwu ndị ọkaiwu nakwazi ndị ọzọ ọ gara n'ihu nye onye ọbụla chọrọ inweta ego na-anọgidere ya n'ụwa ndụmọdụ ka o leba anya n'ọrụ ndị ahụ karịa ịchụpagide naanị agụmegwu ebe a ka ga-ewete akụkọ nke ihe na njedebe mana tupu anya na-apịachi gerekwa n'isiokwu ndị anyị ji wee mara akụkọ ego naira akwalitela ọzọkwa n'elu ego dọla gọọmenti etiti ya amala ọkwa banyere ndị nọ n'ụlọ nga ndị uwe ojii amalitela nyocha n'elu ndị ọhụrụ atọrọ n'Oyo steeti igbo ndị ọma matakwa na mmiri anaghị eri onye ọ na-ahụ okwu ya maka akụkọ ka o si eme nakwa aka ebe biko kpọtụrụ anyị n'akara ekwentị 0916-4577-098 maọbụ ịbanye n'igwe webụsaịtị anyị bụ www.urbanradio945.com ọ bụ nwada ifeoma maọbụ fo na nwada blessing onachukwu mepụtara akụkọ nke ehihie a aha m bụ Chris Frank Ndụkọba Demenu.

0: ọdụ mma ka nkene ndị igbo niile fifioma ọgadịrị ndị igbo niile mma chuo gozie gị ebe nọ na bụrụ onye igbo na-asụ igbo bụrụ nwanne onye igbo bụrụ ọgọ ndị igbo amasị n'ọgadịrị gị mma chuo gozie gị n'ihe niile eme dị mma bụkwa ndị mfụ na-eme mpụ na-eme mpụ asị nakwa ka ihe ga-adịrị gị mma maka ịdawa gị iwu chukwu na-emere eme ka a rapụ ebe aha mba emeka chibogre crown prison anabata na-efe n'ụwa ka anyị gbachapụ ya n'oge adịrọzi nwe ka adịdịs wee jije tata wee si ka anọlụ wee anyị na-aga n'iru mana ka enyi nwoke kenegodo ndị igbo tupu na mmanya ekwuo nchere ego
1: igbo ndị ọma na-ege ntị ekene eme unu the crown prince dekime eze nwanyị dị ụkọ ya ka m mere bịara mara m ihe chọrọ ikwu
0: amazụga m ihe eji wee bụrụ ụzọ
1: mara m ihe chọrọ ikwu mana ka m kwugode na ozi nwanyị dị ụkọ nke izizi na ụmụnwanyị bụ ndị ezigbo ozi nwaanyị ruru ọzọ ise n'enugu a mana ka anyị ga-akpa maka nke a mbọsị ọzọ kekime
0: adị mma
1: igbo ndị ọma na-ege ntị ọka bọpụrụ iche kris frank ndị kọba anụ nganga mpik izi na ezina itawachi na afụrụ pik izi n'ala igbo asị m ya dịrị gị na mma
0: adị mma enwere ndị na-akpọ gị ọgọ amaram ihe a ga-agwa
1: ọgọ ngọkọ ọgọ bụchi
0: onye ihe a gwa gị na-efi ya n'ụwa na
1: ọgọ m ji aka metụrụ
0: ụmụ nwaanyị nọ n'enugwu dozi nwaanyị nọ n'enugwu eru mmadụ eruzi mmadụ a ga-eru mmadụ ise inye ka mbraibụ ka a ghara ikwu ọ dị mma ka anyị rapịa ebe ahụ na mma na aka ji awọ na mmiri ihe ọkpụ n'ọnụ karịrị kedu ihe mmadụ mere gị awụ ịmara nwa ya mana igbo ọ ga-adịrụ na mma ka anyị rapụ ya onye chinụ nwaanyị ọnụọlụ nwaanyị ọ chịrị nwaanyị
1: ọnụọlụ onwe ya
0: na ọ bụrụ iwu kama ga-alụta nke ga-egbu gị ọnụọlụ onwe gị mana mmadụ asị na ya ngụ nwaanyị mana ọ zuru ịnụ nwaanyị
1: ọ na-ewute amara m onye na-ekwu maka ya mana
0: ọ na-ewute mana ama na ndị zuru ịnụ nwaanyị jiri ebe a nụ na ọ na-amara m ihe ji eji arapụ ya ka ha nụọ nwaanyị amụkwana onye ha amụ amaka na anụnwa ya ka a ji enwe mmụta onye anụ nwa na-ekwu maka ya
1: ekwe na irugo gị nụ nwaanyị na ọnwaanyị ka ihe ji gị rapụ gị biko
0: ọ na-ata ma ọ ezi ụka anyị na-ekwu ka anabata pasta chidi ogbe chigunso nwa ya na ọdụm na-egwu egwu efeoma anyị na-ekene gị
2: dị crown prince ekene gị kenee nwatachi na afụrụ opi kene ndị igbo ndị ọma ndị na-ege ntị ma tachazi igbo nke a sị na ọdụm nwata ya na ọdụm na-egwu egwu iwe wee gwụkwa ọdụm ọ bụzi ka esi ejiri ofu anya na-ekiri ọdụm maka na ka aka a na-ekwe ka ọ dị ka ọ chọọ gị ịkapa ikpere aka ekenekwa m unu ejizi ofu anya ekiri ọdụm ọ dị ka iwe na-ewezi ọdụm
1: agụrụ ọ na-agụzi ọdụm ọ na-agba mbọ ka ọ na-enyeju ọdụm afọ biko
0: onye ya na ọdụm gwuru egwu abụrụ maka na agụrada agụba ọdụm ọ maka na ike chukwu na n'ime e nwere ihe na-akpọ grace nye na-eso agụzi ọdụm fụzi maarụ ka ọ dịri mmadụ
2: nke a bụ eziokwu
0: na onye abụghị ka anyị esi na gana chogwu ne ọ bụrụ maka na agụrụ na agụba ọdụm tupu na-ekwu ha
2: kama
0: na nwere ndị ji maka ya jiri onye onye tiri ọdụm ka n'ofu anya ebubechukwu ekpuchido daniel mana a sụzili ndị a ka ha jegoro ya nọnyere ọdụm otu a ha chọrọ ka daniel nọrọ ọdụm nso ha bụziri ihe oriri naabụ nọọ ezigbo ngozi na aga na ọdụm na-egwu egwu ọ dị maka anyị kene chineke maka tata kwa na anyị nọ tata maka na chukwu chọka ndị ndụ ọ chukwu bụ isi ndụ niile anyị ji okwu anyị kpụ n'ọnụ tata okwu gbasara nchekwa na ikpe nwanne nya akwụkwọ ya ka onye a ka kọt federal high court na Abuja mara mmadụ nọ ikpe ọnwụ ndị a na-akpọ ndị al-shabab terrorist group ndị jeje tụọ bọmbụ jee na ụka St. Francis Xavier Catholic Church ọgwụ e wee gbuo ndị mmadụ rurili nọ n'ihe mara ya ndị na-ekpere chineke na nkịtị na abụ ọwẹ́bụ na justice emeka nwite wee nye ntụziaka na ga-akwụgbu ha akwụgbu ndị ahụ bụ Abdulmalik Omiza Odiali Reed Buwani 25 years Al-Kazim Idris Odogaro 20 years Jamius Abdulamu Malik Odiali Ogaro 26 years na Abdulrahim Idris nke anya dịkwa Ogaro 25 years kemgbe ahụ ndị mmadụ na-asị na ndị niile ndị iwu ndị mmadụ na-asị na ndị a mara ikpe ọnwụ n'ọtọgbuo ha maka na ndị gburu ụmụ ha na egbugbu nwunye ha ka ọ dị ka na-emekwa ka ọ bụkwa ka ama na ihe ha na-eme na onwe ndị na-afụ ha na-eme aretekwa ọzọ anyị ga-eretekwa na ndị gọọmenti Naijiria kwa na-arọ gara aga na nke anụnwa ndị amagoro ikpe dị 386 nya 386 conviction ndị amagoro ndị Boko Haram na ndị ISWAP nsonso akịta ha makwa 18 ikpe na ndị mmadụ nọ n'ime ha bụ nke ndenye life imprisonment na kemgbe 16 insurgency na-enye nsogbu ajụbodo n'obodo n'obodo anụnwa n'otego ndị a na-enye nsogbu anwere asị na nke a mara ndị anyị kpọọ ọnwụ na ndị a na-amazighị ikpe na gọọmenti apụtago ọfụma ibuso ha agha mana ebe ọ na-ewute bụ na oge amara ndị a mara ikpe ọnwụ kemgbe anyị ghọtara na ndị nọ na ha na-akpọ detro ndị a ga-egbu egbu egburu gọọmenti achọrọ imetagara 3600 ndị nọ amara ikpe ọnwụ kemgbe gọvanọ sa achọrọ ịmanya aka n'akwụkwọ egbu yo 3600 ya bụ ịma ịhọpụta ndị anyị na-edocha ndụ na-agagharị enwee na-asụ ndụ nke amara ikpe ọnwụfụ nya gọvanọ ga bụikwa ka ọsịsọ ka edu n'agha ka ha mara otu osi adị ka ha jegojie fụ ndị agha na ndị agha gbucha wee dụpụta anyị kedu ihe a ga-eme ka afụ maka onye enwenye gburu onye nke ya wee gwa sị na mara onye nke ikpe ọnwụ ọ bụ ka na-agagharị onwe na-ajụ kedu ikwe n'ụlọ ọba na amara onye ahụ ikpe ọnwụ maka na-agagharị ndị onwe ndị eji maka ndị nwunye ndị emeruru arụ na ndị gburu nwunye ha obi ya na-ewute ha aka nji barista sidi ogbe ka ọ kọwara anyị kedu dị ihe ji a na ndị kpata ndị gọvanọ sa chọrọ ibinye aka na akwụkwọ ka a na-edu na ndị anụnwa na ka nna n'oge jesu ike maka na ọgwụdo na ha dị ndụ onye nwere ikpe ọnwụ egbughie n'oge ọnọga nwe nke na-ọcha arịrị ihe mmarị chifo ọmarabasa a ga-akụgbu ya ka ibido ebe kedu ihe ka esi wee fụ bidogo n'ebe nke na-akwụ conviction ndị amagoro ikpe kemgbe na nsụ asị anụnwa gosi na gọọmenti na-adụba apụtetogo n'ụla
2: The Crown Prince ekenekwa m gị ọzọ kenekwa mmachi na afụrụ opi nkata anyị na-akpa na ifi a nwe ka o si wee dị ọzọ dịka ibi ọ nkata nke m maara nke ọma n'ihi na ọnyị mesitere ihe na-akpọ lọ na kriminọlọji ya na soshiọlọji kriminọlọji na-edebanye anya ihe na-akpata ndị mmadụ ji akpa agwa dị agha dị agha bụ imebi iwu obodo ime mpụ na aghụghọ e wee kọwasị n'owe ndị bụ atavistik individuals atavizm gosi n'owe ndị ime ihe ọjọọ dị adị na-arụ ebu mpụta ọha bụ ime ihe ọjọọ ọ na-atọ ha ụtọ mmadụ ibe ha nọrọ n'anya mmiri obi a na-atọ ha ụtọ a sị na ha dị atavistik nechọ taka esi wee sụọ n'oyibo enwe ndị mmadụ dịka Cesar Lombroso otu na ha na-enye anya na kriminọlọji ke m na chikwu na-ehihie a o nwee ihe ikwuru isi na gọọmenti agbanigo na etete n'ụra nke ikpeazụ a nke bụ eziokwu bụ na maka oge ebe igwe okwu dị agha nọ na-ege ntị ụfọdụ na-ewe iwe na-asị na onwe ofu n'ime ndị agha na-amaghị ikpe ọnwụ okwe ndị nke na-ajụ na-asị ka ebere ndị bụ ndị sponsọ ha kedụ ebe ha nọ ọrụ ikpe nwee ka o si oge ka esi eme ihe gbasara n'ikpe ọ bụ ya bụ emere na onye ọkaikpe nwee ike ị na-ebe a ugbu a fụ ka e gburu mmadụ ọfụ n'eziokwu eziokwu na okeke gburu oke afọ n'iru a mana n'ihi na ọ bụ onye ikpe ọ ga-etupu n'ụlọ ikpe ọ ndị steeti ya gọọmenti ya na-akpọ prosecution
3: behold the Ebedik Iwusi will call one eziokwu na onye abụ egburu onye stay here na kpo prove your reasonable doubt kemenje opuru ya government dika otete nura ki isi we kwu onye eziokwu mana onwe ebe aka kwesiri ikpa aka tutu egwu okwu conviction ma ọ bụ na acha onye eziokwu ke ebido na atu ke ebido na ejide ndị na akpamkpa ya na akpa aka nke ọma ya kpo investigation ya onwe ndị ejide a na enyoche enyoche na ọ dị ka onwe akpamkpa ha kpara na ha kpara agwa ekwesị iji wee kpee ha ikpe dịka iwu si wee dị ekwesị ịhụ na ya na kpo criminal justice system anyị ya ma nke ndị uwe ojii ma nke ndị na-eme nyocha na ahaziri ya nke ọma nete ha anya nke ọma nye ha akụrụngwa nke ọma zụọ ha nke ọma ka ọ ga-abụ onwe ọbụla a na-enye ya n'onwe ihe ọjọọ o mere ekwesịrị ikpopụ n'ụlọ ikpe ha enwe akara ngwa mana mmadụ ma akara ngwa eji arụ ọrụ a ga-eji onyepụta nke ọma n'eziokwu eziokwu ka onye ahụ emere ya ka ọ na o meghi ya ka ọ ga-abụ ọ bụrụ o mere ihe a n'eziokwu ị mana gazie n'ụlọ ikpe ịrụ ọrụ ga-adịrị gị mfe n'ihi na ụfọdụ mgbe onwe nwere ike ịkpọta ụlọ ikpe ị na-aha nke iji wee bụrụ mmadụ ifu n'eziokwu eziokwu na ọ dị ka onye a mere ihe a mana n'ihi na emeghị investigeshọn ọfụma enwechara ebe enwechara oghere dị iche iche ebe si wee mmiri si obịa na opi ụgbọgịrị ebe si wee rie mperi mgbe a na-eche okwu ahụ anya onye ahụ esiba wee gbanarị harakpo lupols onye ahụ esiba wee gbagharị ịfụ na onwe ike ọbụna onwe kwesịrị ije jụọ ajụjụ site na ihe na kpo voluntary confession onye ahụ ejighị ojii onye ahụ ajụjụ ịfụ na ikreti ka na-akpo reasonable doubt n'ihi iwu na-achị ala ekwu na tutu eme mmadụ ikpe ihe gbasara criminal ụlọ ọ ga-abụ proof beyond reasonable doubt ya n'eziokwu eziokwu na a ga-ama na aka onye adịghị ọcha n'ihi iwu na-achị ala bụkwa iwu na-achị mbụ onye na-ekwu na ọ ka mma ka mmadụ na biko ka ebo 99 n'ọnụ igbo mmadụ iri itere mmadụ iri itoolu na itoolu ọ ka mma ka mmadụ iri itoolu na itoolu aka ha na-adịghị ọcha ka ha gbanarị iwu karịa na atụrụ ofu onye aka ya dị ọcha nga ya mere tutu ama mmadụ ikpe iwu ala anyị na-ekwu na a ga-ama n'eziokwu eziokwu na onye a mere ihe a ya mere onwe ka esi wee nwe ihe a na-akpọ na ọ dịkwa ka onye emeghị ihe a na-akpọ doubt ogo obi abụọ na ogo oghere ka mmaatụ a sị na e gburu mmadụ ebe a na ndị gburu onye a ebe a na adị mmadụ ebe a dị mkpụmkpụ ha bụ ụmụ ejima mana ofu ejima ka ha fụrụ ebe a mgbe ihe ahụ mere mana ejima nke ọzọ emezie ọ bụrụ ejima nke aka ha dị ọcha na ihe ejijide ejima nke aka ya dị ọcha na-ekwu na mgbe ahụ a na-ekwu na e gburu onye ahụ na ọ nụkwana ọnụ ka na-abụ abụ chinachi aka ya na mbụ enu ha na-akpọ alibi defense of alibi ọ bụrụ na ndị uwe ojii agaghị n'ụlọ ụka a kpọọ onye ụkọchukwusia ma ọ kpọọ ndị mmadụ si unu afụrụ onye dị otu a
1: mgbe
3: dị otu a ha jegba nkịtị ha emeghị nyocha a akpụta onye ahụ na ụlọ ikpe niile afọ na ọ dị mkpụmkpụ na ọ bụ ejima dị mkpụmkpụ onye a ga-anakwa fri ọgwụ ihe ị ga-eme a ke nnachi ikwu gọọmenti nwee ike ọ bụrụna etitegị n'ọrụ ihe ebe gbasara ihe ọgụ ọnụ ọnụ na Naịjirịa mana a ka kwesịrị iyi n'anya ihe gbasara investigeshọn nke mbụ nke abụọ ngwugwuru okwu kriminọlọji ma soshiọlọji ị ga-ajụ onye na-akpọ bin reaktiv reaktiv ihe mee gọọmenti eme ihe maọbụ ihe mee anyị wee mee ihe as opposed to being proactive proactive bụ ịnọrọ ịnọrọ na-atọpụta ihe nwee ike ime n'ọdịnihu wee gbochie ya ndị na nke mbụ na mgbe ma nke bụ eziokwu anyị bụ ndị naijiria ka gwe nwaanyị nke bụ eziokwu ịjụ ọgwụ a si onye ka dị na naijiria a sị gị na adị 150 million ma about 150 million a na-etinye about ofu
0: 200 million
3: ofu 200 million aga a na-ekwu for the past 15-20 years ka Nigerian borders or the porous ya a na-ekwu or the porous ndị mmadụ ndị na-abụghị ndị mba naijiria ọ na ọ bụ ihe na-achị ha arụ ịbata naijiria mee ihe ọ bụla ha chọrọ ime wee pụkwa a na-ekwu okwu ndị abụ ndị a mara ikpe ogbu a sị na abụ ndị Al-Shabaab ndị ha na ndị Al-Shabaab na-arụkọ
0: si Kenya
3: ha na ndị Al-Shabaab na-arụkọ ịfụ na Nigerian border the porous ebe si abata obodo a apụ jụrụ eju ịfụ na anyị enwere database a mara onye bụ onye ọbụla bụ onye isi ojii ga-abata nwa obodo a nọrọ n'ofu obodo ọ mụta asụsụ ha o nwere ike okwuo na nna ya bụ onye Enugu steeti ọ bụrụ na ọ na-asụ igbo ọfụma chi ofu ebe kpọọ afa maọbụ chi ofu obodo kpọọ afa ifetụtụ yọrọ okwuo na ọ bụ onye Naijiria nwata ya n'anya anyị nwere database a na-ehere bụ ingress and egress ụtọ bụla asụ ime ewuro ya obodo a bụrụ obodo ndị nwere soshal sekuriti nọmba a mara onye bụ onye ị gaa obodo a na-achịkwa nke ọma ịfụ na ihe ọbụla ị na-ekpaka onye ọbụla nọ n'obodo a gọọmenti ma ndị niile nọ n'obodo a onye a na-akpọ soshal sekuriti nọmba anyị enwe ya na Naijiria
0: onwe ihe kwukịta tụlụ m n'anya onye nke ise n'ime ha akwụrụ ego na akwụrụ ego na account ya. Mana ndị court na akwa na ogogo gosiro na ego na gosiro no akia de na ndị jerje gbu ma na owo. Mana ai makwa na ndị ndị ọbụ ha ha na ewete gaje emi ha je eme. Ogogo na egosi na ọbụ na I ne na eme na yo jemere nyuchof mana mama ma nwunye nya ha ikpo.
3: Imamia ikpo.
0: Odo maka nche nche taz na mbi na oku nke ni na na ewete. Ndị ha magoro ikpo. Nwere ọdụ ka ha ga-apụ na ya nyabụ ofu kedu ihe ha ga-eme ka ndị niile a mara ikpe ọnwụ maọbụ ndị ha mere ndị adịkudu ndị agha ka ndị maka ndị eji maka ndị mkpu ndị gburu ụmụ na ha n'ụlọ ụka o nwere tiri ubi ga-esi wee dị ha mma na ndị gburu ndị nke ha na-agagharị kedu ete ga-esi wee mee maka n'usu mgburu na asọ n'oyibo justice should be seen to be done. Ọ bụ na e mere ihe ahụ a na-ekwu ọdụ ka ndị agha iwe ga-adachi nke ịbụ agịkpụta ndị gọvanọ atachi ibinye aka na akwụkwọ nke ịtọ ọka maka ịnwe na-akpọ special tribunal ya bụ kọtụ na-abụrụ mike na-ama na-egbu oge ka ọka mma nke isi nke ịnọ ọka maka ndị ahụ mee ka etigbuo ha n'ike karịa ikpughe ha kọtụ maka na ndị ha na-eme karịsị
3: ajụjụ a karịkwa ka m bido na nke ịnọ nke itigbu n'ike biko aka m adịrọ na ya maka na ọtụtụ ugboro ezigị agbụ onye aka ha dị ọcha maka ihe gbasara aka njiri ihe ma atụ ekwu na ikwunye ego n'ụlọ akụ nke bụ eziokwu maka onye nke asị na aka ya dị ọcha nke bụ eziokwu na nwee ike ịkpọ mmadụ ugbu a si abiko na onwe ego na-abata n'obodo a mana achọrọ ka gọọmenti mara na ị ga-anabata mana ego njiwe chọọ ịrụrụ nna m nnukwu ụlọ n'obodo anyị ọmụmụ gị ihe ọ chọrọ iji ego ahụ mee gị mee bụ na m ga-ege 10% of ego ahụ iwu ka ọda iwu ka ọ bụ mana ị maghị ihe bụ ihe achị iji ego ahụ mee n'eziokwu eziokwu eji were ego ahụ kwụnye
0: ndị asịkwa na ọha kwụnyere ego ahụ n'aka ya ga-apụ na
3: ịkwụ ya bụ ofu ihe igosi n'eziokwu eziokwu na ọ ma ihe achị iji ego ahụ mebie ihe ọzọ ịga-egosi na ọ ma ihe a chọrọ na ọ ma maọbụ na o kwụsịrị ịma
0: na-achị
3: iji a mee ihe ọjọọ na ọma maọbụ na o kwesịrị ịma mana ọ bụ na ka ị na-anya na-akpọ evidence gbara okiri na ọ maghị ihe a chọrọ iji ego anọ achị iji arụ nụọ ọnụ ọgụ ọnụ ọna ọ ga-ana fri ya bụ azụgbu nke ịnọ abịa na nke ịtọ nke bụ eziokwu ebe m ji okwu na okwu agbụgbu gbara ọkpụrụkpụ enwe nwanne ya nwoke gụrụ egwu kwa pisk ọ sị na ọdụ umia edu uyu ime emume gị ụdị ya mozis mere etipie ofe anya etipie nke abụọ nke bụ eziokwu na mba ụwa niile gbaa gburugburu kịta ihe a na-akpọ criminal justice na mba ụwa niile akwadoghịzi igbu ndị gburu mmadụ a na-ekikizi against it na agbanye na onye agburu mmadụ na the best punishment bụ ma onye ahụ life imprisonment tosi ya n'ụlọ nga ọnụ ya na-akpọ ọdị ndụ ọnwụ ka mma ihe mejikwa ya bụ na a sị na ọtụtụ ugboro na-achọtago na owu ndị aka ha dị ọcha eche na aka ya dị ọcha a mara ikpe bụ ikpe ọnwụ emechie after some years e wee chọpụta na o nwee ebe mee mistake na aka onye ahụ dị ọcha ha gwụrụ nke mmadụ na ndị omega ebu gị ibu ekpee ikpe ịfụ na ya na-akpa evidence ịfụ na evidence na-egosi na onye a mere ihe a ka nkwu obere okwu owe gị ikpe mkpe m ga-agbago ebe nwetara m ikpe ahụ ya bụ ikpe ahụ mkpere ya bụ nwata nwaanyị ọ bụ ihe nweta na ọ nagodi mmụọ ma statement o dere o kwutere na o zuru ego ọgịa akpụbata ihe ụlọ jụta ha ihe chọtara ozuru ego ahụ n'eziokwu ihe ọ ga na-eme n'enugwu a bụ na ọ na-eji ihe etinye ha n'odibo ọrụ ọgọ ga-esoro akpụrụ ka ahụ obogo ebo na izuru oli ikwetezie ị na-arụziri ọrụ na-akwụ ụgwọ ahụ mana a gara ụlọ ikpe ekpekịta ị ga-agbago ebe nwete ime onye ọ achọrọ ikwe n'ikuku emere emechi ikpe mee chọpụta n'eziokwu eziokwu na aka nwata nwaanyị a dị ọcha wee chọpụta onye ọgị ajị arụ akpụrụ ka ha na-arụ mana a sị na ọ bụrụ na achịpụta nwaanyị ahụ zọrọ nwata nwaanyị ahụ ọ kara ịbụ iwere ya na-akpọ confessional statement ya kpee ya ikpe fe na a ga-atụ ya nga ya mere ọ bịa o ji abụ ụfọdụ mgbe amụgodị mmadụ ikpe ọnwụ ndị na-acha ada achọ ibinye akasị gbuo onye ahụ ozugbo maka ya nwee ike emechie after 10-20 years ị na-anụ akụkọ ọbụna onwunye ihe mee ọbụna eziokwu eziokwu n'oge ọbụna onye a dara iwu mana na punishment ekwesịrị ịbụ ị mana e nwere punishment for murder nwee manslaughter ha ịrapụchapụ igbu mmadụ mana ntaramahụhụ a dị iche n'iche onye afa in the guilty of murder bụ ihe ntaramahụhụ ya bara a ga-egbukwa onye ahụ back mana e nwere ike ọbụna evidence bụ ike surface ya in future that na onye ahụ bụka ọbụna participate n'ihe ahụ ebe mana na level of participation ahụ warrant manslaughter not murder.
0: Anyị nọ n'ihe anyị nọ tupu na enyi webatawa ihe ndokwa anyị kwụrụ nkịta bụ ndị ayọ nọ na na-egbuzisi ndị mmadụ kedu ha ga-eme ndị amara ikpe ọnwụ. Ọka mma ka na-eche ka ọka mma ka ndị mmadụ na-afụ ihe a na-eme ha ka iwe ọnụnọ dachinata ebe a ka anyị nọrọ ifi ọrụ, maka na anyị kwu maka justice system criminal justice ma na anya ma mpụ ebe tata anyị kwekwa ekwenụ bụ ndị a na-egbusi ndị mmadụ anyị ma n'aka ha adịrọ ọcha. Ọkama ka anyị kwuo okwu idebe life principle ka ọkama ka a na-edu na ha ozugbo a na-eme ha ka ndị gọvanọ pụta na ihe na-edu na tinye aka na akwụkwọ ka a jezu ike.
3: Mana ewu na iwe the Crown Prince n'ịsa ajụjụ anyị ga-eji ajụjụ wee saa gị kwuo obere ihe ihe ajụ m ga-ajụ gị. Ọ bụ na e gbuwe ndị na-anụ ọgụ agha ọnụ ọna ndị amara ikpe, ọ dị ka ndị otu ha ga-akwụsị ime ha na-eme ka gwa gwa nke bụ eziokwu? Ọ bụ na ewu ndị ejide ndị ka ndị ka wee maa ha ikpe wee gbuo ha, ọ dị ka ga-eme ka ndị ọzọ kwụsị ime ha
0: na-eme?
3: Ha na nkwụsị ọbịa bịa emere ekwesị na sociological
0: factors. Ọ bụ na onye ndị ka ndị kịta ịnọ n'ụka ekpe ekpere abịa gbagbusi ndị mmadụ gbuo ndị mmadụ ịnọ ihe karịrị mmadụ ịnọ nọ n'ihe mmadụ ya n'elu emechijide ndị ahụ. Ọka mma ka edowe ha n'ụlọ mkpọrọ ka ọka mma ka ndị mmude gburu nwanne fụ na ndị amere ndị mere amere ha ji ha na-edunara ha.
3: Na the Crown Prince
0: tekwe anyị ga-edelebe iwu Nigeria maka na
1: ihe ịma na
3: adị edelebe iwu Nigeria. Iwu Nigeria bụ onye amara ikpe ọnwụ
0: tụmme gịnị
3: a ga carry into force mana all discretion dị na-achị isi ka anyị sign na the death warrants ka eme execute
0: ma ọ bụ nkwata na gọvanọ ta na-achị aka na death warrant.
3: Ọ ihe anwa ibe eme ha etinye aka na ya
0: ezigbo ihe ịkwadoro ya
3: somehow maka ogo ndị aka ha dị ọcha egbu
0: mechachọ mana ndị aka ha dị ọcha
3: onye anọrọ n'ụlọ mkpọrọ
1: onye ọkaiwu Chidi ihe nchọrọ ịjụ bụ ọ bụrụ na mmadụ maka na amakwa m na iwu mba ụwa nke na-achịkwa mba ụwa kwuru na onye ọbụla rugoro afọ 18 abụrụgo onye maala iyi ọkụ ya. Onye ọbụla rugoro afọ 18 ya 18 years
3: ụfọdụ obodo bụ 21 years
1: ọ dị mma ya na n'obodo Naijiria onye ọbụla rugoro afọ 18 ewelugo ya dịka onye magolu ihe dị mma na ihe dị njọ
0: ya na kwa adult.
3: Ma nwaanyị ọbụla na-erube 18 years n'igodi bụkwa na adult na Naijiria na mgbago ugwu ọya bụ iwu ala na-agakwa n'iru na-ekwukwu ihe na-ekwu.
1: Ihe anyị na-ekwu bụ ọ bụrụ na mmadụ ji kpamkpamkpa maka na o nwere ihe ikwu gbasata alụ nwata nwaanyị ewetali gị ikpe ya mecha wee chọpụta na onye a na-aka ya dị ọcha. Ọ bụrụ na mmadụ bụrụ na onye rugolu afọ 18 wee gafee ya ji kpamkpamkpa n'ụdị ọbụla afụ na onye a enyochagide fụ na ndị a so na ndị jee kpaa alụ a nke gụnyere igbu mmadụ ị na-akọwata na iwu kwadoro si nyochawa maọbụ mmadụ dinyelụ ha maọbụ ha melie n'uche onwe ha maọbụ onwe ka esi wee ka ọ bụ si na-egide anya n'ihe onye a mere na ihe onye a mere adịrọ mma maka na onye abụọ kwere onye ala na ya na uche ya yi o ji eje mee ihe a ma akwụlụ ya ụgwọ ọ ma o nwere ka esi wee mee ya mmanye ya o ji wee mee ya bụ ihe ọ yawa bụ onye mere ya ọ na ọ dịrọ mma ka elekwasị anya na omume onye a merụ bụ nke bụ ịkpafu ọbara na-elegidekwa n'anya na ndị egburu ndị ezinụlọ ha ka na-eri arịrị wee kpee onye ụdị ndị ikpe ọ bụla ikpe ọnwụ si ma anya ikpe ọnwụ onye ọbụla kwesịrị itinye aka na ya otinye aka na ya ebetere nke a n'ụka ọ ihe iwu obodo kwuru ọ na ọ dịrọ mma etu ọnwa ka ọ si daa bịa nyochewe ya tụpụwa onu na ose na okwute na rice abakaliki tupu a wee họchaa anya ọfụma wee malụ n'eziokwu mana ndị egburu egbugo kwafa nye ha ndị ebewa akwa dị alụ ha nke a agago abịa nyochawazie onye mere omume mana onye a mere omume ejeghị ọjọọ nyocha tupu o mee ya bụ omume o ke ihe bụ uche obi gị na
3: ọ bụ ihe kwesịrị ịghọta nwa chinafu emechirakwa ikpe agafego steji anya na-akụ maka ịbịa nyochawa ọ mgbe ejidere ya ka a na-eme nyocha ihe a na-ekwu okwu ya bụ na
1: tupu ekpebie ya ibe ka m na-ekwu
3: ekwesịrị nyocha ya bụ investigeshon tutu akpụta onye ahụ ihu n'ikpe ekwesịrị nyocha n'eziokwu mara na onye a ka m maa atụ m nwere ike iso gị ugbu a It's not because I'm bad again. I IMT can we go easy? I'm buying again. No one. I got IMT. I'm not. I'm not even IMT. I write IMT. Me be pia. Toroba. What I'm okay. Makana no. What I want. I chore. No one can't see. Go easy. Why do come here? I'm born. What I okay. I take action. I got it. To the baby. What I'm okay. Now I'm mad. I just now I'm going to be all right. All the government. Iji the munagi. Me interrogation. Maka. My iji the email. I'm born. I'm. No money, kid. Eji boy, boy. Imana abanye gum. Mana my own level of liability we can reach and I go boy baraba. And we can use them for manslaughter. Mana abana mana kibara abo bo. Kaya si boy nyanya boy. I ain't bar we go in for murder. Abo ya no gibi ebara. Ken sa si open age den den ro ro go on all la. Obi abi age we see the fifth person free. Government call the remain investigation matter. Nezioku nezioku. Ndi bunde biara orua. Guy man this bun this day. Okay, we can okay that yeah it's good man deep this day, huh? Man nobody be cheap ass no yeah Afghan ako yeah had the orcha. You were alive for the governor, more president, be yakana poke boo yeah, my bronki in Tamahia born. My name I go in reality and nebuna or to na chia de we be yak and aqua my
0: god the governor Konanaka.
3: My can one boogie had a we be yaka.
0: Much can you go to Maka eta has it in Najira Tata. Awon kai gosulu ofunwoke dulu umuna umogia jele jebuone na nna pa je nyi ha ni mo ya ejide ha ona ga kedu biko sidi kedu de he du yo governor man binyala aka na akwukwo kedu no nya mo bible slani Jesus Christ Peter dube magnambo no ni bu mana mana bu mana na nna Obo onwo honye ga jete nuka mbe deli wu na igbu ma na igbu ma obo odo na bible edehia maka onye bu no ihi imete ihi igbu mmadu ki jekwa na maleto sade
3: mwa na the conference ka happy banyoka banyoka oku aga esi ike
0: mba yeye siku ka maka na yi na umwe ki si na ka governor na joka on the governor chole kedi godo mi hi ga me governor ga ma bila ka na akwukwo na ndu
3: maka yi banye woka ye na achi banye mana Jesus Christ preach man e onye gbo mmadu ne pesi igbo e shoyan ha back me ba yen ni mo ka ifuna
0: esa ya ka mari governor kedi ya na chidi governor obugun bi he si de ka obi dun de governor no bi raponda ka na gaare
3: ha da gaare kwa ha na nkwa ni menga ha da gbahari kwa ese mo iru ra ka ko bodo si we de no ma oya ha mari ipo obo no ya ha pata na gba oya ga no si no nga e ma na oya bi condemned criminal or condemn convict.
0: Oya
3: ga mo si ba abuse and duty. E we can borrow 90 years mo mo obo 1980. Government we give by phone we see help no jizi ndia emi amopotia.
0: Ma no nya onya ba na mari ipo on. O maro saga babu.
3: O maro.
0: Of the cock. Of the cock. Ka ramma na I ma mari ipo on iduno nya go Jesus ike. Makomara baso mo ipo se ga politie. Dika ndi oge ndi SARS na me hina. Akpoku mu krobia ndi hajide nike. Hasoya get ready a blue na blue putan na be kaso ako apta ha singwa ron bo was about abuche ba when I see udun de anu anu wan na me o kadema tata na tina just the biru kan na de benda ka ha nwike na me mpu anu wa ndu governor ga ga igwa anya governor amabiala kana ko ka nda na akpo da wa ke me ma na ga ko ko enti
3: na I get governor even no I get one governor so I had to draw
1: I get body ko yo kiwu
3: I get but I go
1: yo kiwu
0: when you was the governor habia na kana ko
3: ma all discretion ha I be all that at discretion
0: which kind of career with discretion put there
3: mbo ha choro you was on you call but atanozu asara kwa na obvious on eluzo obru no ga wara appeal Oso ki da o ga wa appeal e man biwa kana akwoki sibu onya.
0: Ha
3: man kadra. Mana be na appeal. We you know e who call but e gas na governor. Ki compare ya biya kana akwa. All at his discretion is liberty. Yes okay. E be ze won si je carry into force this judgment. So because e the governor's joy here biko.
0: Okay mana governor those state no gi ha me. Or the cobo na e we get I well akwa handa je kuru governor in the state kita. Or the call gave we get to be a canal quite rapid, can the material, can the material look one.
3: Because I'm not the material one, Biko.
4: before I got to their uncle, Uruma poor man and a how see him also dead. Now I'm going on party boy be able party uncle also. Okay, it's not about being a zero. The uncle feels in and down, go back up as Nuko, the bottom of the midi. So then they will transform. The zero is a fan and under. I'm a major command.

0: na-eme?
1: Ana m enye ada ọgwụ malaria. Akwụ ọkụ bidoro mewe ya kamgbe ụnyaahụ.
0: Ị chere na mgbe ọbụla ahụ nwata gị dị ọkụ, ọ bụrụ malaria? Cherekwa. Ị kpọgala ya ụlọ ọgwụ ka elele ya ahụ ya.
1: Amaka, nke ahụ bụ igbu oge na imefu ego.
0: Mbakwa o, mama Ada, ọ bụghị ahụ ọkụ ọbụla bụ malaria. Ganye na ịga ụlọ ọgwụ mee nyocha ka ị were mata ma ọ bụ malaria. Nke bụ eziokwu bụ na ugbu a, ụlọ ọgwụ nke Enugu State Government na ụfọdụ ụlọ ọgwụ ndị kwụrụ onwe ha na-eme nyocha na ọgwụgwọ malaria n'efu.
1: Isi gịnị? Ha agaghị anam ego ọbụla.
0: Chacha, ma cherekwa, gị na nwa gị na-arahụkwa n'ime ụlọ mgbochi anwụnta.
1: Mba, ma iwu bụ na anyị ga-ebido taa rahụwa n'ime ụlọ mgbochi anwụnta. Ngwa ka mbịa kụrụ Ada gawa ụlọ ọgwụ ugbu a.
0: Mgbe ọbụla ị nwere ahụ ọkụ, gaa n'ụlọ ọgwụ mee nyocha maka malaria, ma narakwa ọgwụ, ị gaghị akwụ ụgwọ ọbụla maka ya.
2: Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ, kpọọ n'akara ndị a bụ n'efu 0800022544 maọbụ na WhatsApp 0916504604. Ozi a si n'aka Enugu State Ministry of Health na ụlọ ọrụ Ekis, Sera Nkwado ISDB na